0: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibukan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop has oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
1: Ang ating buhay ay gumaganda sa tamang komunidad. Sa Huxley, sa Northeast Calgary, yan lahat ang nakadisenyo sa isipan. Mula sa mga parks at pathways hanggang malapit na paaralan, shopping at mabilis na daanan patungong syudad. Ito ang lugar na kung saan ang pamilya ay mananatiling konektado, bumubuo ng mga gawain at maging komportable sa umpisa pa lamang. Hindi lamang bagong komunidad, ang lugar upang magtayo ng magandang kinabukasan. Tuklasin ang Huxley, ang buhay ay nasa maayos na kalagayan. Bisitahin genesisland.com.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
4: Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat o hapon at sa lalawigan po ng Alberta as a city of Calgary. Napakaganda po ang lalawigan po ng Alberta. At bago po ang lahat ay ating pong darako po sa ating pagbabasa ng salita hango sa Biblia. Matatagpuan po sa Kawikaan 25:2-3. Ito po yung sinasabi mga kapamilya at kapuso at kapatid. Bagong lahat ay aming pong binabati ang lahat po ng ating mga kapamilya, kapuso at kapatid dito Canada-wide and all over the world, ating mga kapwa Pilipino. Ano? At tunay nga na isang 128 years Independence Day. So, dadako tayo sa Kawikaan. Napukaw. Okay. So, ating pong babasahin ang Kawikaan 25:2-3. Sabi niya po dito, kadakilaan ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin upang ilitaw. Isipan ng hari mahirap malaman pagkat sintaas ng langit sinlalim ng karagatan. Yan po ang ating pangunang balita po ng salita ng hango sa Biblia. Maraming salamat po. At ngayon po pinapakilala po natin ang ating mga kagalang-galang na ating host dito sa 94.7 FM Radio Pinoy. Ang ating kagalang-galang na Honorable Attorney Ropel Diego. Ang ating kagalang-galang na host din. Ang ating kaibigan na CEO and President of Raptors. Mabuhay! Ayan, nako, napapaganda. Bati na po tayo sa ating mga kapamilya at kapuso at kapatid dito sa lalawigan po ng Alberta, City of Calgary, Attorney.
5: Oh, salamat po, Kuya Romniel, at magandang gabi po sa ating mga tagapakinig again. Kasubaybay po kayo sa aming programa, Pinoy Mix YYC.
6: Salamat, Attorney.
4: Go ahead.
6: Magandang hapon, magandang Biyernes, magandang Friday, at Happy Independence Day.
4: Uh-huh.
6: Okay, sa lahat ng kababayan, kapamilya, kapuso,
4: ayan,
6: saan man sa mundo. Okay, si Maynard Pastor po ng Raptors Autoglass.
4: Ayan. So, ngayon pa lang, binabati po na natin. Ang dami ng, habang nagla-live tayo, ano, Attorney. And, si Attorney, ito yung from Gimba, no? Kalapit lang namin to, si Attorney. I'm from Zion City of Muñoz, Carret. And also si Kabagyan, si Mr. Maynard Pastor ng ano, ito yung Ilocano rin, at they are from
6: Purong-Puro,
4: from Cagayan, ano? So, bakiin mo natin ang ating mga kapamilya doon sa Cagayan, Kapsa.
6: Okay, naimbag na bigat o rabiiyod, awan labas na, yeah?
4: Wow, ang galing, ano? So, ang ating mga host natin dito sa mix, ano, Pinoy, dito sa Radio Pinoy,

Sorry. Pwede mo pong batiin po yung ating mga kagalang-galang na ating mga tagapakinig at taga-subaybay globally ng isang 128 years Independence Day sa ating mga kapamilya at kapuso't kapatid. Go ahead, Consul General, Deputy.

0: Kagani mismo ay mga 89,000 po tayo mga Pilipino po nagse-celebrate po ng Philippine Independence po natin po. Kalinang umaga nga eh, nandun po kami sa McDougall Center sa downtown Calgary at saan kami nag-host ng ating flag ceremony along with members of the Alberta government including si Premier Daniel Smith at si Speaker Rick McIver and other mga VIPs po. At syempre, led by our Consul General ng minamahal nating si Emma Sarne po. Kaya maganda po yun. Kahit umulan ng konti po ay nag-celebrate po tayo dahil pinaggagala natin ang ating bandila at ang ating mga kababayan at dito sa Alberta po. Yun.
1: Yan, narinig po natin yung ating kagalang-galang na... Sorry. So, welcome sa ating programa dito sa 94.7 FM Radio Pinoy, ating Consul General, Deputy. And may mga katanungan si Attorney mamaya at sa ating kaibigan na si Rafael Mianard, ng CEO po at President po ng Raptors and Auto Glass po, no? Dito sa... At may mga katanungan dito kami mamaya. And then babasahin din po natin mamaya yung wikang Tagalog po ng mensahe ng ating kagalang-galang at Presidente ng Pilipinas. Ano po, meron po siyang mensahe sa bawat Pilipino globally. Ano, babasahin po natin mamaya ho ng wikang Tagalog. And maraming salamat sa ating Deputy Consul General. Ano po. And ngayon po ay pwede po nating may mga katanungan po tayo sa ating Consul General o Deputy. So may number one question na Deputy Sipa. Consul. I would like to sa ating mga Pilipino community dito sa lalawigan po ng Alberta, ano po yung ibang mga ang tawag ito, inyong pong mga services beside po dito sa Alberta na sakop din niyo rin po ata ang Saskatchewan, ano? Right? So, pag mga
0: sa akin po,
1: did you see tayo, may mga problema like a lindol kagaya niya, nagkaroon na lindol sa Mindanao, ano po, at binabati po natin at tayo po may nakikiramay po doon. And,
0: yes,
1: pag may mga ganun na unlike dito sa Canada, ano po yung mga ibang mga program services po na iahatid po, lalo na kasama po din po yung mga kababayan po natin dito na napapauwi, nag-aral dito ng isang taon o dalawang taon, and then after that

0: ano ba yung mga ibang mga services na natin program para matulungan po natin yung ating mga kababayan na nag-spend po sila ng millions and then after 1 year, 2 years na nag-aral po sila dito, may mga kaibigan tayo, may mga Filipino community dito at mga nag-aral dito sa Canada na ganun yung, yung ano nila, sitwasyon nila, Deputy Consul General. Go ahead.
1: Okay. Ayun po. So, maraming salamat sa inyong katanungan. So, unang-una po, ang Philippine Consulate General dito sa Calgary po ay represent sa ating mga Pilipino dito sa probinsya ng Alberta at sa Saskatchewan po. Aside po from the various consular services, which include syempre pag-issue ng pasaporte, mga notarial documents, ay at the same time po ay nagpo-provide din tayo ng assistance sa ating mga kababayan na nasasalanta sa mga ano natural calamity, katulad po ng ano yung nangyayari mga wildfires over the past few years dito sa Alberta at sa Saskatchewan, ay tayo nagpo-provide ng ano ng financial assistance sa ating mga kababayan nung lalo na nung last year dito sa Saskatchewan at nung 2024 kung naalala niyo yung sa Jasper ay nagbigay tayo ng ano financial assistance sa kanila in coordination with the migrant workers office natin sa Vancouver dahil sila po rin po ay may sakop din sa atin dito sa probinsya natin ng Alberta at Saskatchewan. At the same time po, kung sa ating mga kababayan na nagkakaroon ng problema or lalo na yung dun sa mga naging ano hindi nakapagtapos dito sa ano sa Canada or nagkakaroon ng issues about their visas here dito sa Canada po ay kung at napupunta papabalik sila sa Pilipinas po, we encourage them to reach out to us and to our migrant workers office in Vancouver po. Lahat ng information po available po sa calgarypcg.ca, yung official website po natin po. At dun po ay may information para sa reintegration ng ating mga kababayan po, how they can be able to have a livelihood if there is unfortunate occurrence na napapuwi sila sa Pilipinas. But at the same time po, kung nandito naman po sila sa Canada pa rin po, ay meron tayong mga various programs and ano and services po, lalo-lalo na pag ano, over the past few weeks po, nagkaroon po tayo ng mga various seminars and activities po in order to encourage yung ating mga kababayan, especially paano magkaroon ng red seal dito sa Canada at the same time para makakuha ng food processing certificate po. These are some activities we are doing also in order to ensure that yung ating mga kababayan while they are here nakakapagkaroon ng upskilling ng kanilang mga livelihood para sa kanilang ano sa kanilang pag-continued stay dito sa Canada lalo na sa probinsya ng Alberta at sa probinsya ng Saskatchewan po. But these are just some of the activities na ginagawa namin po para matulungan yung ating ano mga kababayan na nagkakaroon ng problems or are trying their very best to continue their ano livelihoods dito po sa ating mga probinsya na sinasakop po ng Konsulado General ng Pilipinas dito sa Calgary po.
0: Okay, go ahead attorney if you have any question with the our Consulado General Deputy kung may mga katanungan pa kayo. And then before yung tanong po ni attorney,
1: yes.
0: Could you please provide mga numbers or services at ibang mga services pa? And kasi yung atong mga bagong bukas pa lamang ng ating sa radio na nakikinig sa Radio Pinoy ay ang ating pong bisita po ngayon ang ating kagalang-galang na Deputy Consul General Vic Dimagiba. Okay.
1: Yes.
0: Yung mga number niyo Consul ano General, and also I would like to call our si attorney, baka may mga katanungan din at sa ating CEO po ng Raptors. Go ahead.
1: So siguro ano magbigay ako ng mga contact numbers po natin. Unang-una doon sa ating ano trunk line or yung ating numbers po para kung meron po tayong mga katanungan po na gusto niyo pong malaman po at 1-403-455-9457, that's 1-403-455-9457 po. Ito po yung direct line po ng consulate po. Ito po ay open during regular work hours po, Monday to Friday po, 9 a.m. to 4 p.m. At the same time po, meron po tayong mga katanungan po na hindi kayo makasabi natin po, hindi tayo makareach po sa ating phone number po, pwede din po kayo mag-email po sa Philippine Consulate General po sa calgary.pcg@dfa.gov.ph po kung meron po kayong

0: dito sa Calgary and dito sa Alberta are recognized not only by our fellow Filipinos but also by all Canadians po. So they will see, be able to see the rich cultural diversity through both fashion and through movies and yung ating ano, unique ano, culture natin po. So we encourage ang ating mga kababayan to patronize these events po and to also to be able to encourage yung inyong mga kaibigan na Canadians to also see these events po and to attend them. Dahil po, makikita nila ang unique ano uniqueness ng ating kultura po. Kung meron makarandag ng information or you want to know more about these events po, of course, visit our website po, calgarypcg.ca o yung ating Facebook page and PH in Calgary po. So, yun. Yun po yung ating mga events po. So, kita-kita tayo dun sa ano, Hablon 2026 at saka sa Cinema 2026 po.
1: Ayan, narinig po natin ang ating Deputy Consul General sa mga bago po nating tagapakinig lang po ng 94.7 FM Radio Pinoy. Nakikinig po kayo dito at ang ating bisita, ang ating isa sa ating guest, ang ating Deputy Consul General Vic Dimagiba. So, medyo daanan ko lang ng konti ano bago may mga katanungan yung ating mga kasama, Consul
0: sure.
1: General. Yung pong mga gustong nanaisin na mag-renew ng mga passport, kunwari ako po ay dual citizen kasi medyo napupuno na po ang inyong tawag dito yung sa calendar ano niyo, medyo ang hirap po yung iba, ang hirap po tumatawag sila rito, nag-i-email, medyo nang hirap po silang makapasok po sa kunwari ay June, July, August puno na po. Ano po yung ibang mga services niyo? Meron ba tayong passport on wheels sa ating mga kababayan po dito, yung sakop niyo po, there sa Saskatoon, Maluwang po, malaki yung program ninyo. Kami po saludo ang ating mga kasambayan ng Pilipino dito sa Canada, na saludo po sa serbisyong totoo niyo ang ating mga kababayan dito sa lalawigan po ng Alberta and Saskatoon, ano, yung inyong serbisyo po dito. Ano. Go ahead, Consul General.
0: Yeah, sure. So sa ating mga bucket services po, sa lalo na sa passport at saka sa mga notarial services po, meron tayong mga appointment system po, links po, makikita sa website po natin. Sa passport po, walang problema po yan kasi actually, ano naman, marami tayong slots doon po at very open naman siya. At the same time po, on every third Saturday of the month po, from 1 p.m. to 4 p.m. po, ang consulate po ay bukas po, nagkakaroon tayo ng consular services po for passports dito sa Calgary po.
1: Thank you.
0: At the same time po if during this coming summer po, we will be holding mga various outreach missions sa Edmonton at saka sa Saskatchewan po at some other parts dito sa Alberta po para ma-reach out yung ating mga kababayan po. Dahil alam natin po, medyo mahirap po ang mag-travel to Calgary po, lalo-lalo kung sabihin natin nakatira ka sa Fort McMurray o sa Grand Prairie po, malayong biyahe yun po at minsan mahirapan natin mga kababayan to take a leave po from their work po. So we will bring those services to these far-flung areas po na marami talaga mga Filipino po. At the same time po, lalo sa mga non-passport services po, yung mandatory appointment link po doon ay ikikita sa ating website po. At rest assured po, pag ano, yung mga links po yun, we open it for the entire month po. So, but if you do see na sa tingin nyo wala kayong makitang ano, appointments, mag-email po kayo sa amin po sa calgary.pcg@dfa.gov.ph para i-abiso mo sa amin para magawa namin ng paraan na magbuksan more slots po. Kasi ano eh, we always want to listen to the feedback ng ating mga kababayan regarding our services and how much more we would know it more if our kababayans are able to tell us if ano may ano meron po tayong kailangan gawin to be able to create more open spaces for our services. At the same time po, alam po natin po, magkakaroon din po tayo ng election po sa 2020 sa Pilipinas, lalo na sa ating mga kababayan na Filipinos or dual citizens po. Kung hindi pa po kayo registrado po, bumoto po for the 2020 overseas voting exercise po, we encourage you po to also, when you have an appointment with sa passporting or sa non-passporting, or padaan lang po kayo sa ating ano, sa consulate po, pwede kayo mag-register from Monday to Friday 9 a.m. to 4 p.m. or during our Saturday consular service

0: Okay, welcome back to the Pinoy Mix. Why you see? Dito lang po yan sa 94.7 FM Radio Pinoy. Kasama pa rin po natin ating kagalang-galang Attorney Rafael Diego and also ating CEO and President Mr. Menard Pastor. Kasama rin po ating ng CEO and President po ng dito sa po yon po sa 94.7 FM Radio Pinoy, no?
1: Sir,
0: Kuya Red. O yan, mabuhay po kayo. Okay, so mamaya po, magbabasa po tayo yung ating mensahe po na ating galang-galang na presidente at ating mga konting balita doon sa kaganapan po, nagbabagang balita po sa kaganapan po na nangyayari po sa ating bansang Pilipinas sa mga kasama, no, attorney. And also, alam mo naman po yung ating nangyayari doon sa kaguluhan po sa Senate, kaguluhan po kay yung ating basketball player na MVP ng palarong pabansa. So napalitaan po natin 'yon, ha, sa yung sa Ateneo Blue Eagles, ano? Si Rene Balber, ano?
1: MVP, Tonya.
0: Oo. And then yung ating mga kaguluhan din sa Senate and with the
1: Maleta. Maleta gang.
0: Maleta gang. So sana maayos na, no, Sir Romalindo, no? At salamat sa pakikinig at yung ating mga listeners at maraming salamat at sila po yung nanonood, ano?
1: Grabe. 500, oh, 570. Oh, wow. Thank you. Dami.
0: Okay. Attorney, mayroon pa ba kayong mga yung services ng ating mga yung inyong ano ng Diego
1: law firm?
0: Pakibanggit mo yung mga services ninyo and also mamaya po yung ating kagalang-galang na CEO at president po ng Raptors Auto Glass.
2: Yun, maraming salamat Kuya Romnel. Yung services po nga namin ay real estate, wills and estate, family law, civil litigation, business law and notarization po. And we are located po sa Suite 20840 Sun Park Plaza, Southeast Calgary, Alberta. And our number is 403-454-5054, Mera Diego Law LLP po.
0: Ayan, narinig po natin ni ating kagalang-galang na Attorney Rafael Diego ng Mera Diego Firm. At may mga services po na napakaganda po yung mga services po nila. Or kumontak at tumawag lang po sa ating kagalang-galang na attorney, ano? And then, ating kagalang-galang na CEO at president ng Raptors Auto Glass. Pasok sa
1: services. Ako po yung original na pastor, Maynard Pastor. May-ari ng Raptors Auto Glass po.

0: Kapag ninyo po ng wrapping, ceramic coating, 3M protection, under coating sa mga glass ng sakyan, roof, door glass, tumawag lang po kayo sa 403-708-0074. Ang shop po natin ay nasa Bay No. 9, 3601, 19th Street, Northeast. Open po kami Monday to Saturday from 9 till 5:30. Thank you po.
1: Okay, narinig po. Okay. Narinig po natin ang ating kagalang-galang na CEO ng Raptors, Mr. Maynard Pastor. So, may mga announcement pa tayo, mga ating mga kaibigan.
2: So, ito, announcement ulit, pa-tulong na lang tayo po, pa-support. Yes, dito po sa program po ni Sir Felix Guerrero at ating partnership with Philippine Consulate. Yes. Date night niyo po ng Mr. and Mrs. Yeah.
1: Okay, babasahin ko, no? Kagalang-galang na, Maynard, no? Yeah. In celebration of the Philippine Heritage Month, Jackie Peñalosa, International Passion Designer, present Hablon, a dinner charity gala passion show, the Western Calgary Downtown and 320 Port Avenue, Southwest Calgary, Alberta, TTP 256, Canada. Saturday, June 27, 2026.
0: Malapit na.
1: Cocktail, 6 p.m., dinner, 7 p.m. Ticket po. Mura lang po, 250 lang po, kasama po inyong mga pamilya rito, no? Or cash or e-transfer po ito, no? Tumawag lang po sa 403-690-8671 para sa Miss Chill. And 587-434-9508 kay Christine. Attire, Pilipiniana, formal dress, creative black tie. Net proceeds will go to Hablon Weavers Association and the Calgary Breeds Foundation for Youth. Ayan po. So, habang nagpi-prepare po sila ng ibang mga detalye po at gusto ko pong basahin or gusto kong magbalita ka ret, ano, yung ating kaganapan po na nagbabagang balita po sa ating bansang sinilangan, ano. So aking pong babasahin po ang mensahe ng President Marcos sa ika 128 araw ng kalayaan. Ayun po, pinungunahan po ni Marcos, President Marcos, ang flag raising pag-aalay ng Bulaklak sa Rizal Monument, Maynila. Mahalagang bahagi ng mensahe po niya sa bawat Pilipino. Ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapapagod na mahalin, piliin, ipaglaban ng Pilipinas. Ipailalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kalayaan, hindi sa masama. Labanan ng patas sa araw-araw. Huwag magsantalahan ang pinagpaguran ng iba. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan, sabi ng ating kagalang-galang na Presidente Marcos, huwag tayong mapagod sa pagmamahal, pagpili at pagtatanggol sa Pilipinas. Palailimin na po natin ang ating kamalayan, maging mapanuri, maghahanap po ng katotohanan at gamitin ang ating talento para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Makipagkompetensya tayo ng patas araw-araw at huwag samantalihin ang pinaghirapan ng iba. Ayan po, dagdag pa niya at maraming salamat at sa pagkakataon na ipakita natin ang ating kalayaan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Sa maraming beses na patunayan na natin na kaya nating tumindig para sa tama, magmalasakit sa kapwa at bumangon sa kabila ng pagsubok. Yan po yung ating mensahe ng ating kagalang-galang na Presidente, President Marcos. At ating pong balita, no, attorney and KGM and also ating Maynard Pastor, ano? Yung Ateneo Blue Eagles ng NBP ng palarong pambansa, si Rene Baterbonia, ay pinakabagong balita po ito, ano? At nakakalungkot to na balita po ito, at nagluluksa ang Ateneo para sa dalawang manlalaro na pumanaw noong Hunyo 8, 1926. Si Rene Clark Baterbonia, 18, and MVP ng 2025 palarong pambansa, pinangunahan ang Davao Region sa kampiyonato. Ano po, ito ay taga Talokoran, Agusan del Sur, galing po sa Ateneo, Davao. Ano po? So nakita po natin. And kasama rin po yung isang namatay po, no, si Divine Adili, 21 years old, Nigerian center, sumali sa Ateneo para sa UAAP season 88. Ayan. Pero pareha po silang nalunod habang nasa team building activity sa Dipoclaw, Aurora noong Lunes ng hapon, Hunyo 8, 2026. Dinala sila sa Aurora Memorial Hospital pero dineklara ng dead on arrival.
0: Pagkakalam ko dyan, sir, no, nabalitaan ko lang din, meron daw silang kwan sa paa, like pabigat.
3: Okay.
0: Training ba? Training. Yeah. Ginawa nilang sundalo yung player, di ba?
3: Parang ganun. Hindi naman sila magmi-military.
0: So, yun lang, nabalitaan ko rin. Pero, yeah. Nakakalungkot.
1: Okay, yeah. Tama po. At tayo po ang in behalf of the 94.7 and Mix Pinoy po ay nakikirami po sa pamilya nila rin eh, no?

0: Tita, dito lang po yan sa Mix Pinoy, ano po? At ang
1: Mix YYC, yeah.
0: Pinoy Mix YYC at Pinoy Radio. Dito lang po yan sa lalawigan po ng Alberta City of Calgary. Mabuhay ang mga Pilipino.
1: $50. Okay. Ayaw nila $50, no?
0: Go ahead, Tony. Ayan na.
1: Mm-hmm. Yung question po, yung sa $50 po na price ng Pinoy Mix YYC Challenge, every Friday, second Friday of the month, meron po kaming katanungan ngayon na kailan po nag-start yung Philippine Independence Day, anong year, date, month. Yes. Phone number po na tatawagan is
2: 403-717-1947.
1: Yes, paunahan po. Sayang din, may pang McDonald's tsaka Tim Horton, yes.
2: Pero kung walang makakasagot po ngayon or makakatawag, then yeah, meron po ulit sa next episode namin every second Friday of the month, yeah, and we will make it 100.
0: Oo, last time na ako tumawag, Karet, ano, ako yung nanalo.
1: Disqualified na yun next time, ha?
0: Yeah, sorry. Ako yung nanalo. Next time, ano? Pero alam mo, Karet and Kamenard and attorney, this ano yung panalo ko ng
1: nilagay niya sa
0: ilalagay ko po sa Batang Palu scholarship program po natin, yeah, sa Science City of Muñoz, ano po. So hello po sa Science City of Muñoz. We have 26 karet, ano, we have 26 scholars already received the financial assistance. 17 yung pong fourth year college and 9 po yung third year student po. We'll accommodate the remaining 50 student as the scholar soon, sa biyaya ng Panginoon, yung ating mga kapamilya at kapuso doon sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Science City po niyo. Yung sa barangay lang po namin, Karet, nagsama-sama po kami yung aming pera na konting halaga, ito yung malaking halaga, nakapag-provide kami ng 26 student, 17 na fourth-year school, college student, and 9 college student, ka-attorney, ano? So, 26. 26 po. 26 na sila. Ilalagay ko po yun, yung pinanalunuan ko. $100, ilalagay mo natin doon sa Batang Palo Scholarship Program. Mabuhay.
2: Lahat po yan, pwedeng tumakbong senador.
0: Hindi po, yung parang pilot ito, ano, Karet, pilot program ito ng Batang Palo, no? Sa aming barangay lang, we have 37 barangay in Science City of Muñoz. I hope and pray na yung merong mag-initiate ito ng program natin. Mm-hmm. Okay, go ahead, attorney, and...
1: Bukas po, pag may available time po kayo, between like start 6 o'clock, meron pong fashion show si Madam Jeanette ng NRAP dito po sa Sheraton Cavalier, okay? $75 po ang ticket.
0: NRAP, mabuhay.
1: Yeah, matutunghanan niyo po yung mga naggagandahang mga Pilipina natin.
0: Meron doon?
1: Yes, fashion show. Yes. Huh? Ito po yan, o. Oh. Nakalimutan ka lang kumuha ng poster nila.
0: Oo,
1: pero yes,
0: poster, ha?
1: Free beer po doon. Okay, ha? Free beer. Ay, may libre daw yung
0: beer. Paano kaya kami na atore? Hindi kami umiinom, eh.
1: Hindi kami umiinom, may tubig.
0: Okay.
1: Or mag-Unicity po kayo, Unicity, ha? Unicity.
2: Free beer, baka malugi.
1: Free beer. Isang beer lang siguro.
2: Yes.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Shout out po, mga sponsor natin.
0: Oo, maraming salamat sa ating mga sponsor, ano? At siyempre sa Pinoy, ano? YY Mix, ano?
1: Pinoy Mix YYC.
0: Sorry, nawawala, ano? Pinoy?
1: Pinoy Mix YYC.
0: Ayun, Pinoy Mix YYC. Dito lang po yan, yeah, sa 94.7 FM Radio Pinoy. Mabuhay po yung mga ating mga sponsor.
1: Salamat dito po kay kaibigan kong Cholo kanina.
0: Wow.
1: Pinick-up niya yung anak ko at dinala sa Tams Basketball. Hello po kay Coach Andy De Guzman.
0: Oo, yung ating kababayan din natin to,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, yeah.
0: Coach Andy De Guzman, ang dating PBA player, yes, ex-PBA player. Yeah.
1: Next time po, i-guess po natin siya.
0: Oo.
2: Yeah. Okay. Tama-tama. Makakuha tayo mga tips.
1: Oh. Yes.
2: Kailangan ko yun sa team ko para matalo namin si Maynard.
0: Okay, meron po tayong trip tingle dito, mga kapamilya at kapuso at kapatid. Ano? Your gateway to global exploration, safe and secure, global support, 24/7 assistant, fly great purse, unforgettable journeys. Today's deal, Calgary to Philippine to Manila, round trip pair, no US visa required. Ano? Ayan po yun. Mm-hmm. Oo. And then, 1,199 plus 2 bags included. Deal for August and September. Book now and save big. Call 587-600-0422. Or kumarek lang po dito sa 94.7. Ano? Maraming salamat. Fly to Manila!
2: Okay. Okay. Meron po akong katanungan. Bakit dalawang bags po, hindi maleta yung nakalagay?
0: Bags lang, ano? Okay. Hindi maleta. Dapat nagtoto 23 kilogram.
1: Mag-shoutout pa ako mga sponsor natin. Na.
0: Okay, shoutout. Pasok.
1: Kuya Alex Tubang, shoutout. Auntie Nuyang, Arman Kundapay, mga roofer, pag kailangan nyo ng roof. Arthur Olarte ng PPF. Floyd Mentemayor ng Floyd Lechon.
2: Yes.
1: Francis Crisostomo.

0: customer ng quick tire, Prance car, paring Prance ng Kinderia, paring dyan Adlawan ng kung kailangan nyo ng mga clinic ano, sa dental.
1: Ayun.
0: Kay Rani Pamintuan, Brian Remento, kailangan nyo ng mga mekaniko, itong magigiting nating mga kaibigan, okay? And Attorney Rafael Diego.
1: Yes, yes. Okay. Final words sa ating attorney?
2: Siyempre, shout-out din po sa sponsor ng aming papremyo ng Friday Mix Challenge, Quattro Asian Bistro. Matatagpuan niyo po sila sa Canmore. So, after niyo po magbakasyon sa BAM, daan na kayo sa Quattro Asian Bistro. Filipino-Asian restaurant.
1: Oh, Filipino-Asian yun, ha? Yes. Taret, ano? Yeah. Dapat mga taga 94.7, dapat may discount tayo doon.
0: Yeah. Eh, Madam Evelyn, Ate Evelyn niya. At abangan niyo po yung kwan namin na
1: Evelyn.
0: Meron po kaming meron pa kaming soon na 94.7 Pinoy Mix YYC Basketball.
1: Oh, wow!
0: Okay, league. Yan, league, yes, yes.
1: Oh, league. And also,
0: mag-start August.
1: Yung may-ari ng 15 years, ano, si Mr. Darby, ano? Darby Layos, yung 15 years, ano?
3: Live stream lahat ng games.
1: So, pwede natin siya isama dito.
0: Ang shout-out po sa YYC Athletes, siya po yung magko-cover, Carlo Relix, EJ, yes. Malakihan kwan po to liga.
1: Ang saya natin dito ngayon. So binabati po natin ang lahat ng mga tagapakinig po dito sa 94.7. Mabuhay kayong lahat.
0: At yung mga basketball player pala pupunta, PBA Moto, Ma'am Ann Reyes, yes.
1: Kailan ito ka, sir?
0: Ann Reyes, kailan yan yung poster natin?
1: Pero yung ano po, no? Sila, sino yung mga guest natin na basketball player? Sila
0: Mark Pingri, sina James Yap, marami po mga guwapo po at saka mga gagaling. Okay.
1: So abangan po natin 'yan, kumonek lang po sa ating tagalang CEO and president po ng Autoglass ano, Raptors. Mabuhay. Okay.
0: Salamat si Red, salamat Ate Evelyn, see you next time.
1: And si Ate Diwata, mabuhay. At binati tayo kanina, no? Maraming salamat.
2: Yeah. Okay. So, ayan po, kaya abangan nyo po ulit ang aming mga susunod na programa every second Friday of the month, 6 to 7 p.m. dito lang po sa Pinoy Radio 94.7. Pinoy Mix YYC, your Filipino vibe station po.
0: Yes po.
1: Pinoy Mix YYC.
0: next time po, sasayaw na kami ni Attorney Diego. Ayan, yeah.
1: Pinoy Mix YYC.
0: Ayan. Sasayaw kami ng kwan, hawak mo ang beat, alright?
1: Unicity, ano? Kay Lara yan, di ba?
0: Yeah, Lara. Kay, sino yung asawa niya? Si
1: Marco.
0: Marco. Shout out. Mamimit namin kayo soon. Yan?
1: Oo. Sana, sa Punta Canada.
2: Yeah. So, mga susunod na programa natin, mga special, baka marami tayo.
1: Kaldirat ang baka, yung po ating summer festival, malapit na po, August 9 na to. On August 8 and 9. Mabuhay po. At ano po, Saturday and Sunday po. Kita-kits po tayo dyan.
0: Mga willing po mag-sponsor dyan. Pa-DM na lang po, no?
1: Connect lang po kay Kuya Red.
0: Yeah, connect lang. Or i-message nyo lang po yung Pinoy Mix YYC. Okay? Any amount po. Kahit libre. No? I-shout out lang. That's good, right?
1: Amen. Thank you. Diyos Tagina. Mabuhay kayong lahat.
0: Thank you.
1: Salamat, Kuya Red.
2: Okay po, hanggang sa muli po. Magandang gabi.
1: Basahin muli natin. Okay, papasok. Muli po nating tutunghayan at ang salita ng hango ng Biblia, ang paghahambing sa arat buhay, kawikaan 25:3, kadakilaan ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay sa karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin upang ilitaw. Isipan ng hari mahirap malaman pagkat isintaas ng langit sinlalim ng karagatan.
0: Happy Diyos Independence Day! Mabuhay. Happy Independence Day! Mahal, I love you, Philippines! Mahal po.
4: Mabuhay mga Pinoy!
1: Okay, thank you!
4: Thank you!
0: Thank you!
5: Thank you very much!
0: Thank you, sir!
2: Thank you!
0: Kuha ka nito, sir? Kumuha ka na?
4: Turn it off, man.
0: Turn off.
6: 也有销售，上 drlu.ca 从亚马逊链接购买。Sunshine.